0: Nam smach mon hai chik ka kon mo mo da o chik o han kuch bi mo hai chut nam ki ka i a ta na a tum je wat i dam o han ka ka hon am ko pyo kas mo si cha we a ar o chi cha ma chkam ka ka chik sko ka ma ma chkam ya chik a mo ha ma se bo him i dam o han a mo ha ma bo a bo ri cham ha ma wa am o da ma tum ha ma o pyo bo chamo nyei kamo so hoi i dam o hon mo da phri wom ta mam ta bo joi ko bo nyei chamo poi ha ko ko mo na kap kam chamo so hoi da chamo i ko ta i da ma sai chu ama wo chi de ki him ama ho chu i dam o hon am ko wo o tian da am ri chu bo chi chu da kut ki am traveling ego tian da am pis in the mo bo chi chu da kut ki Hikiwan, bor chichu the kut ki, wow giwur uk marshjimakut. Komchkut uausit, Indian oasis marshjimakut. Komchkut uausit, bor chichu the kut ki. Komchkut uausit, intermediate marshjimakut. Santa Rosa dash marshjimakut. Santa Rosa ranju marshjimakut. Kchuk San Simon marshjimakut. Amaychu baychu ismachim S. Jesus of INAAF.org.
1: Hello, my name is Dylan.